tinotiitsira radio Mozambique tiri mukufunga vari kuita mabasa akasiyana siyana umwe naumwe unobasiragara anoita nyamasi pano tiri kuzobhuya namukoma watinobhuya nawo vanoita basa rekuemba takuzodzoko ndivo kuti vakatanga rini kuita basa rekuemba nyengo zvipi zvakaita kuti vaite basa rekuemba ngokuti sisi tinofamba mukati mundau zhinji dzakasiyana siyana tinangwa

0: já, meus irmãos. Pra eu chegar até aqui neste lugar não foi fácil. Passei de muitas batalhas, mas o Senhor me trouxe até aqui. Já irei, mas eu vou te seguir sapando.
1: Vaburikira vanodeka voradio Musambengo kuti zvirongwa zvinowanda ndakundana chirebudoni wangu Stan Bindo kuti auye nesoko rakomererano nodhodha rimwe rinota basa rekurima ngozvakanaka kurima ngokuti kunopedza njara mudoni wangu tisikatori nguva pano ndakuti izano chirongwa tizwe kuti zvinohambisa kudini uye ndiani dhodha rawaibhuya naro ngozvipi zvaakavereketa zvingabesa mukati mokupona kwavantu vazhinji ngokuti ngozvinodika
2: Tinoti mese makapurukira radio Musambiki tadivana zvemukati muchirongwa madeko o radio Musambiki mukati mumabuyo kusiyana siyana ikuno ku radio Musambiki mukati mumabasa ochindau garanye makaziva kuti tinowanika tiri padozente chinovenda metros onda media frequency ya 2026 kHz vamwe vanotibata pa 96.6 MHz tiri kuvereketa ngo FM munopinda pa internet munotiwana pa www.rm.co.mz kana kumbwina pa Play Store munyora RM Play munotiwana baba tinoda kutibhuye navo nyamasi murimi na nyamasi avasi kurima ndinoti baba Josi Kuzina
3: Horacio Jaime
2: Baba Horacio Jaime ndimwe votakagara takaziva kuzwa kuti Minas do Ouro
3: Sim, eu sou Minas do Ouro o projeto está iniciando nome que está timbrado em Minas do Ouro esse nome está expandindo eu a reforçando o pessoal que dia vai ser verdadeiro mina
2: Tinoziva kuti makabvira kare nokare. Ngoipinda ngariro yemunayo muchiti ngorimweni zuva uchazova mugodhi.
3: Inini ndinofara kurima, ndinofara kutamba na mataka. Wantu wazinji wanodadira mataka. Mvunzo wangu nduyu. Wakafa wanoenda kupi? Walikuenda pasi. Ngei wanodadira mataka. Mataka yanotipa kucha itikafa tikuchengetekwazve na mataka ngatishandei na mataka mataka aya yedu yachiri musikana yasati yamesherwi na vantu akawanda tengu kuti tishandise pasi tiraramise wana wedu wana wedu vari kufunda ngatisamirire guverno kuti mwana angu afunda anozoona basa kupuwa na guverno wantu wazhinji wakafunda pasi takapasiwa na mari wana wafunda ngatiwafundise kuenda kumunda nyanye guverno ikataura zvakurima zvakurima ngaafambe kuona ndiani ari kurima nawe kutaura mugabineti guverno ngaifambe kuona ndiani ari kurima di verdade iyanodei waripo wakamirira kuti ndinopuwa mare na guverno inini ndimirie kuti ndinopuwa na guverno guverno inoya zondisvikina ndina 3 metro dzakufamba ikazondikuba ndinoenda ndizvo zvangu ndinotaura chete kuna chitatu
2: Mavereketa imwemwe munozvo muri kusima zvakawanda muri kusima chino chii
3: ndiri kusima mirichi janda gore rino ndakumperetani sem planta churu chamiti emilichi mipurango ndina meyo ikita mipurango ndikuitira kuti ndikazoita basa Ere ndinoda ndoda pa vijao ndoda kiriasao ndoda kutengesera wamwe warimi ndinotengesa ita me ndakuwanzira ndimu dzina mare isusu muno musambiki muno takuziva kurya wantu wese wangasingaje sarada waiti mashija mawishi na wembudzi mazvinguwa dzino ndiyo sadze ikuru kuna vantu wese ashote sekukanda ndimu howe inoda ndimu nyama inoda ndimu baka yao rinoda ndimu ndakagara ndichiona kuti zviri nani nelaranja na ndimu dzina mari saka ndikusima ndimu
2: ndizvo basi zvamuri kusima
3: abhakatera ndikusima pamunda pangu mukasvika eskola para wandu.
2: Muno ere munoshanda navo mukati mobasa renyu?
3: Ini ndiri ndega. Soshanda kuzotenda cha wana wangu watatu. Ndaichema kuchemera Mwari. Senino namata kwa sembelea didejo Afrikana. Ndaichema kuchemera Mwari azondipindura wana wangu warigera kuma wawiri. Umu alikuma machindi kufamba naye munzira kuti nimupindise nzira yakanaka. Wana wangu sendiri kutaura si. Iwona kazondi shika nguwa kuzondi funza kuti papa tikachera mataka pasi. Yakabuda pasi mataka. Tikachera na badzi yakabuda pasi. Mataka yari kununga mari. Ndikati wana wapona. Ndikushana na wana wangu ja. Ndikuwadzidzisa. Komu ine simba rikuenda. Wakaziwa ndo warigera.
2: Kukomba uti mwari wakanaka. Wakuziwa kuti kurima kakanaka.
3: Walikuziwa poriki. Walikugarao na mare mboso. Umwe wacho ya tenga mbuzi. Ipo ndakamuzwa chitaura kuti ndoda kutenga mbuzi. Ndikamutunthudzira kinyendo chimetikalo tenga mbuzi. Inini ndotengawo yangu mbuzi. Iyena utenga mabata, inini ndotenga mapilu. Zvese ndapasa iyena tesara nazo. Zvese ndikuitira kumugadzika pfungwa dzake pasi.
2: Vana venyu vese vari muchimoyo muno?
3: Vari muchimoyo si. Vese ndavaendesa watatu wali kuzembe kuonerera projeto zedu. Umwe ndiye alikugaza alikufundisa profesore. Wasikana walipano wairi, umwe aifunda bera, umwe alikufunda kabisa divayo.
2: Urikuita urikujijisa wakajija mabuku api?
3: Uyu akadzidza ja educente porque akaita fizika. Ja edutori. Ii ndi kuforomari wa mwenu wa sikana hawa. Umwe uyu akuda kuita teknika dipo diprosimo wano. Umwene uyu alikufunda za agikultura. Pakaita 3-4 wano tambe alikukonkuruiri. Yese mari ilikubuda kwene kumina jitoru.
2: Murukuma jijisango mari ya kurima?
3: Mari ya kurima. Wakubere inopaga 3-200. Wamuchimoyo munu inopaga 3-800. Zese kurya. Nguo. Zirubuda mumina jitoro.
2: Uwa matu kuchijisa matu uri mugaza, maputo?
3: Uri Gaza.
2: Kone kweyo makamu jijisa mwimu mwanauda kara kupeja ngondawa ya kurima?
3: Si, ndakamu jijisa. Primero, ndakamuendesa centro, katandika, centro de padre. Majimari ya ribuda munu kubuda kurima. Kubuda katandika kuya musidade, opeza desima segunda. Uya kuno kuenda pa upe ate kunkuluiri dottoramento totsaga basa uriona nyanyaya kurima sheti.
2: Wakatanga kushanda rini?
3: Gorelino. Gorelino.
2: Saka munoti mphururu makuwa nditi?
3: Ndikurumbiza nazo Mwari. Nyaya yangu munthu wese anobereka atendere wana kuti watambudzike. Asinda toleri kwiri kwa mutoro. Porque alikuzirikisa ega, pakuata alikutaga ega. Awa wakomana walikumunda watatu. Walikuja oga, walikulima oga, walikuzirikisa oga. Pano ndasara na wasikana wairi na warapaji wawiri. Ndiyo wangu kuita dispeza.
2: Vasara wa munofungi jiriwe kuti chido chenyu vai zoti vawaneripi basa.
3: Umwe uu, senini ndina ndau, musikana alifunda za agikultura, ndino muendesa kumunda. Mukomana, mzukuru wangu alipano, akaita desima segunda, nda kumuendesa kumachazi, asigili letisidadi. Puriki nini, nda kareformari, ndi letisisha, midzio yangu yese nda ishananda kuzosira yona. Uyu teknika wa Saudi, tasiana, tika zorwara uya notibasira. Uu musikana wakurima. Akashota uyu zvakurya teknika anopasiwa na murimi agikultori. Tikada kumbira pfungwa kuna profesori nokumbira pfungwa kumprofesori kumaputo. Tinoita sei.
2: Zvakadini kunaka kujijisa vana?
3: Wana zvinonesa kudzidzisa mazve zvikazopera. Wanawo wakagarika wakaziva kuti ndakabarwa. iwewe babacho unochinja pa upenyo.
2: Zvapi zvamoda kusiya imwimwi maererano nebasa rimuri kuita dzembe?
3: Inini kazinji shtado ngaindifambire kuzondiona zvendinoita. Pafungwa yangu ndikakumbira chiro, kuripo kukumbira chiro rukukakanda pabuwe, kuripo kukumbira chiro kukakanda pandimo. Ndizvo ndinotaura kushtado. Ngauye kuzoona zvendiri kuita, zvii zviri kushota kuti ndiwanzire.
2: Maida vanani kuti vavuye kuzomboona?
3: Komu mutemo audarikire murambo. Po chef du posto akaita runyao visita komu mutungamiriri. Ndakakumbira ine kuna chef du posto. Chef du posto ndiri kutsvaga makina kuti azondicherere ndiite tanki reservatoni. Iona akandaira akati, isusu hatina kundisoncho kutsvagira makina. Indakazovataurira ndikati, ndinotsvaga inini, ndikaona ndakonerwa, munozondipasa pepa kuti ndizoendese kuti azozive kuti munhu uyu ari kuatenderwa naguvheno kuita izvi, nazita renyu podi kundibatsira. Ndakataurira machandina kumira, wakasaita iona ndinoenda kutsvaga kukataura naadministrador. Ndikapedza kutaura naadministradora, kwandu akareka kunditenderi ndinouya kuprovinsa kutaona guvernador primeno secretary du estado. Komu ndiwo machina ndinotaura secretary du estado. Secretary du estado wakatikonera ndinozomirira zuva rinozouya president. Ndinotaura madata ese ndinofamba aya ndinonyora. Narimwe zuva akazouya president nozovabvunza kuti ndiye akuti ndakataura namwe, ndiye akuti ndakataura naningi, ndiye akuti ndakataura nawe kukeshari. Era kuwa kurijiri pfungwa dzavo. Ndinofamba munzira mesho.
2: Api mazwi okupedzisira munawo kuno varime?
3: Varime oye, ngatirimei, wana wedu ari kudzidza. Shtado haizokwanisi kuwapindisa basa vantu wese. Iwewe baba ndiwe shtado panyumba pako, ukafumira kumusa nakuenda kumunda uri kutonga naye kupasa problema shtado. Shtado wantu vari kutonga, iwewe uri munhu asikumbira kubetswa uchiitawo wega. Ndizvo ndinotaura kuwarime, ngatisatambe namataka, mataka takapuwa naMwari.
2: Siyanye numero yenyu yamunoshandisa.
3: Numero yangu 86 25 85 311 84 92 84 49. Repito, 86 25 85 311 84 92 40 9.
2: Tabonga sarai para
3: Horacio Jaime Minas.
2: Vapurukire munodika Radio Msambiki, tinowanika pa FM, pa Onda Media no mu internet. Isusu ngokuti basa redu njakuita mabhoyo, basa redu njaku zisa masoko nozvirongwa zvimwe zvokusiyana siyana mukati muverere Radio Msambiki. Zvatingaita pano ngozvokuti timbozwa vakabarwa kare maererano nonguva yatiri kupona zvino kuti vanoti kudini. Baba hazina?
4: Inindi nozi Agostinho José Luiz Dias.
2: Baba Dias, tadiva nazve mukati mozuva ranyamasi. Munoti kudini imwimwi? Nyika yemusambiki yakabva kukwanisa 50 naposa makore rusununguko. Imwimwi makazvionavo kusununguka kwenyika ino?
4: Ndakazviona bembe mesmo komo zvakaita, komo taigara kareko nanyamasi uno zviri kuchinja maningi. Magarire ekare nanyamasi una kuchinja maningi. Tingaenda kubata ngekuita muenzaniso ana ekare neana mazuva anono zviri kusiyana maningi mesi. Ne pekutai kuita respeto iye aizwa kare kare iya kuti shagara kanyiyo naino iyi ikusiyana maningi. Vana wezvino izvi chibasa mesho ndokuti kumbvunza kuti ai ngatidai ngatidai. Autodaiwo zviri kutrapasando sutaiiyo itembu yako tembu ino yandiyopi yekare yachinja nta manira wana wasi takabahwa kare kare kuda kuti zione izvi kumwe zvinoita tinosana bate munhu unogakutemasi ndoita kudini mwana uno kuzwa azwi ningadini mashiko kumuti ta outro tempo na tempo ino ndio bikare kare ya imani ataka dijiswe Yesus ne kupata garakaniyo ne nezvinezvo zvikusiyana maningi siyana maningi mezvo
5: zvakava zvakareruka here kuti nyika ino isununguke
4: ya nyika ine kuti isungu yakati zvakati zvakati pfadza maningi kuti ta party imweni na taidzvinga mani makorono zvinoizvi zva takutonga tega tega takuziya kumuti norarama manera kare kare era korono padodo kubasi aya ora waenda mukadeya usungwa mazuva nini zvekuchinja kuti takutonga tega susu zvakazwa eli libotera tera iuzomes ndiye yakaita kuti aitidini tigata kasinunguka
5: zvisinei zvese zvekuti zviitike ibasa guru rakaizwa mukati munyika ino yemusambiki pakugogomera kuno maputukezi kuti vabude munyika ino vaende kunyika yavo makaiona imwe muhondo yemaputukezi
4: ya stende singu inei ndanga ndinokinzi anu inini ndakazvisisitiriwo manya ndakazvisisitiriwo na stende singumo paratenyamanyanga ndinoonanga nokinzi anu
5: tiri kubhuya mustende singu kusununguka kwenyika asi munoti maiva munogumiro makore nemakore mashanu kubereko zvinokomba kuti pagumiro makore nemakore mashanu sure nwenu makazviona zvaiitika
4: ndakazviona zvaiitike zvihanu vanga pano kushupika maningi kwaiitike ko tempo iona kare iyaiyo mazuva ano nhanda taakutonga tega taakuzoona komutinoita mazi ngokugarira kwene koko anhu vakadakara maningi kuti aita tasununguka toone zvimwene ndizvo kuti ndakazoona ndakaza sisitiri
5: rapi soko romoda kusiya imwemwe kuno vana baba vana mai majaha mazuva ano kakurutu ngokuti vano mazuva ano tisi tinodika kutizwe mupango nokuziva kuti zvakambotangisa kudini zvakabvira papi zvinhu zvatinodikana kuita kuti nyika ino igare yakaterama
4: ya apa pirigunda yamandio pasa ino iyi ndeyekudali inini kukomparari tembu dzino idzi nedzakaridziya izo zviri kusiyana maningi maningi mezvo inini kuda kuona neekuchikora ii ndakaita mudzidzisi ndakandata reforma hangu ndiri reforma ando makuda kuona magariro ako nemafundisi kataita isusu nenyamasi unowu kuchinja maningi mezvo ndingamupasa kana kuti aikuenzanisa kuti isusu taenda kuchikora teikombiriri ungazwai nyamasi unowu paita kudari taiita zvino izvi nekuchikoreo watoendeyo chitaizwa itaitepese trabalo parakasa dziyazi mazuva ano kazhinji hazvioneki sokundoguma mbiri yebasi watotopasayo epa kufera kwakona kwakufera umwe vaviri isusu tofera mekufera mezvo zvino izvi mazuva ano nekufere kushoma
5: ndimbomubata muromo ndaida kuti ndizive kuti muri kuti zvasiyana pamadzidzisiro aiizwa kare nomadzidzisiro azvino zvinokomba kuti nokusununguka kwenyika munhu wakuita zvaanoda
4: kwachangu nokuti zvakasiyana maningi puriki foroma yakona yemajuventud zvino izvi neyakarewo mane yataigara isusu zvikusiyana maningi mezvo siyana puriki mwana zvino izvi kuzwa achazi vese mwana wakabahwa mezvo tembu dzino idzidzi unosiyana ne maningi mezvo puriki nekuda kugara pamuzi kutarichipeto iya kuti paguma akuru asharuka apo podopuri kutogara kemitu kuda kumubvunja akati painini ndinogara asii mezvo ndakarege susu taipangwa kuti izvi izvi hazviizwi munhu waigara foma yakugara kugara kuita munhu wakarongeka zvino izvi iyi zvakusiyana maningi mezvo zvikusiyana maningi
5: mungatibhuira here kuti kuzwisisa komaita nguva yokare kaibatanidza nokudzvinyirirana kana kuti maizwa ngokudzvinyirirwa
4: kasi kuti kuzwa ngokudzvinyirirwa puriki sistema yekare ino iyi yandizi kuti ai pamweni tungachinja ngemaitiri akone kuti isusu tembwe ndakabahwa inini murana muna musasenda yumo kuzoguma muna stende singwa te muna wotenda te taona kuti ai babanga ti ai apa apaiti kamare apa panoita zvino izvi munhu unoremba ateyo kutobatapurubata naavhese iyayo kuti izvi ngizvichinyi ndikumubvunja kuti ngatichinji oita izvi mwana achatendi oda basi ini zvaangoda kuziya zvinhu zvaangoita basi ndiwo maite kuti ai zvikusiyana maningi mezvo unga ne mwana kumubvunja kuti ai enda kwakati kuyai akatepa ini ngaenda iyo ndobva kuona iyo ndipei singu mitikashi kuti ndahamba maningi ndipei singu tingakuti uda kuti ungatimubhadharisazve ukatapasa singu iyo watibatana naye kuchikora taedija isusu taende kuona iyo mwana zvinoda kuti aende kuchikora mudoko tekupasa lanshi usina lanshi zviya lanshi ora nchaende kuchikora ndinogara angu uchinja maningi forma yakona iri kunetsa kuda kuti ungazvioda kuti izvi iri kuchinja ngendaa para kristan majuventude kristan baba nemwana mukadzi akadzi mazuva ano ane kuda kuti ungada nekuda kuti mutu kuda kutaka padoko mamaba watopinda basa napinda basa wamutakirei mukadzi iwo isu kare kare taipona mana yedu tainge tino respeto zvino izvi zvikusiyana maningi manera onawo kuda kuzoti ai tizvikande murinya kwazvo zvakunesa maningi unesa maningi mezvo ne waende kupurisa unu waende kupurisa mwana wangu unou munditsva kuti mwana wangu unou agare murinya utozwa kuti papa mashi mwana ugare murinya ngei mezvi mumu agora mashi papa ngei mezvi mumu unesa maningi isukaungati mwana wangu unu andizwiri nangakuti itanga ichi ikonee waitotenga watomushapura padoko kuti agare murinya mazuva ano zvikunesa hazviiti kubvunza watopfunza panopapo wata mundakuti kuti ese pai epa komushtafazeri ben ndiyo foromende kuti ai apona apa tekupaona maningi guverno kupaona maningi mezvi kuti manera ano aya tiri kukanda ana kurebesa munhu usikazivi nechii chanoziva panazvi enda foroma ineyo aiti ndipoi foroma imwenizve yanoona angu inini ngeukanda mari pamberi enda hwiro unonga uri sure chodoko basepa amuna wadeshi apo amuna wasingwenda apo amuna warefreshwa apo gora mwana foroma ineyo hazviiti munhu uda kuti ungangudidisie foroma ineyo hazviiti foroma ineyi aiti refresh kuzizikuzizikuzizi hazviiti mwana wese epa foroma yakona kuti ungamuda kuti umwedhu kare nese maningi unofanana maningi poi neambiendi futi nemubairo mudini angaenda pavizinyo apo ndokuona zvipona apo mezvi makoiza foroma nei prainini yangu ototi isusu andiwe kare tikubata mavese puriki mwana kuzwa achazwe bodi kudini newadini nehama hama dzakodzi uda kuti angozaipa iyi yangai tempu yenyu iyi tempu ino iyi handiyopi agoa tempu ino iyi handiyopi foroma yakona iri kushata shata maningi mezvi aiti ne murimu uu maenda mumed transport mukuru waoneka kuti umuntu mukuru uu gara nyabuda apo ndigarepo mwani wautogarepo ndogarepo mezvi ta zamazama pakaderepo mukuru wakagara waano ndebvu wano imvi asaburipo so papa asenda iyi taforoma ineyi aiti ngatipange ana govern tambe ngaipangewo tambe ita mupango wotepa izvizvi ngazvisaiti munhu unogara be agora mungati apadesha apa desha aisiyaki etempu deli tembe yakona ingepi tembe yakona yekutembe yekupanga zvirozvo hazviiti tandiyo fuma kuti ii ndikuti ponapo ngabanasirwe padini tigare zvozvo ana aite respeto nekumabasi atambe kuita respeto shefu ndishefu akuti ai umwe apa inini handipiriki ndakajija maningi shefu yeshefu respeto agora zvokanda mari pamberi ndipozi hazviiti
5: mazwi okupedzisira
4: mazi mazi okubugisira inini
5: merano norusununguko pakuti nyika ino igare zvakanaka
4: nyika ino igare zvakanaka ngati batane tubatana kamari isusu kubvira ano anotungamirewo nesu kutambiye sisu madzibabawo nese tibatane kuti ana ano tirikuakanda munyatwa maningi anokura semutemo mutemo ungaubatani mutemo wobaba neukwazi neuguvotamingaubata anaye agari mulinya kuti juventude ndese vadanasan tingaposa ana ano aya ana anoreba base kuziya uhwiri hwaanahwo tongozwa zvinorewa chenjevhu tongozwa zvinorewa chenjevhu iwekabu tongozwa zvinorewa chenjevhu ndiona ngoma
5: iyi makamuziva imwemwe zvilipinduka
4: ndakamuzira zvilipinduka munyava central marahura wakafa
5: zvakanaka tinoti sarani zvaushone ino iradhio musambiki todhivana zvekufamba
3: kutoro
1: vapurukiri vanodika paradhio musambiki ndonditidanijire kune ngoma kubva mukati munyika ine musambiki ndizhilda mandii kune ngoma yakama mudoko maizviziva iri kuti mukaroorwepo chipiri munobatana nedambudziko rekuti panodiwa kuti mutende kuenda kuita mwana mudoko ngokuti mukadzi wechipiri tingati mudoko womukadzi mukuru kana kuti mudoko vatinotaya mamudoko ndizvinhu zvakadi kushoda kubhuya kundada kuti ndiite ngozvo chinoita hino muri mamudoko tiendai zviripo kuti inini ndiri mamudoko mukapuwa chimapuwa cho ndimamukuru mototora mubonge seya ngokuti ngozvo chinoita nokanyiyo ndizhilda mandego ndiyaya nzvakadi vakaemba ngoma ino nokudakadzisa
6: zvomunonangarawo mamudoko hazvisi zvakaitika nekuti mamudoko ndimamudoko mamukuru ndimamukuru yemu munochemera kuti muite mamukuru zvinobara uroi

mwana wakanyi uchete zvokuti una mare zvingatisiyane nazvo nyamasingati mbomwa yangu mangwana takuzomwa yako mare imwewe iri yemunhu umwe basi zvinomwa mare jevanhu vakawanda tumatobatawo yako ndakutora Grace wave nengoma yake nyaya iyi takainamatira.

0: Machibesa kudeka.
1: Mchamara marase.
0: Tala ngati muri kubva zvipeni mwana wazinji.
1: Nade kuti ndinani mchamara.
0: Ande, ndimwe wani muri kupi?
1: Ari munda na wani manene masiro. Mesika.
0: Mati Manuel wani?
1: Wani Manuel masiro, Mesika.
0: Ah, wani Manuel Mesika. Mesika muri bharo lipi?
1: Set mobile.
0: Ande, tipente vya mazinji musoro uyu tina ubude sondra perali.
1: Hello?
0: Ande, tiruku vani bambo? Wawani? Mkwara bambo uyu. Mchalibo kama tumadienda imwe?

0: Komene mwene shidimbo makuma tatu nizanguwa tangejizwa kambuwa kakarezikwa ndi Marlene.
1: Kika vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Iwe presidente, wandu nzire pambuto eno. Wanditi waizondi pasa kushushura kuno shamisa. Kuno pangizizi kwa shuno izgwa mudishitu takorino. Asitiru mbaraka.
5: Ibaraka rakanyasa kuchena. Uye richinyasa kuiziru kwa usiri. Aministra, nditembi. Uye imirai dakaramara ila chikafu.
6: Wauwia. Chikafu shakase ya no chingweni. Chanyama si unu ngechimuriwe baka yao ni mutoe koko.
4: Ha, baka yao. Shishiro kwashu. Ariti ngo kunaka. Shino ndiye zirule chikavu chaibika mbi yangu kumtana hawe tayara ramira. Inini pandanga ndirimwa na mudoko. Ndiya no wabika.
5: Ndiya, mbogumae pandu padoko basi.
7: Musharuka no mudzimai, ndiro kata kuti mkuchifarira chikavu.
4: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwa gogo gumuriwe baka ya uri, ndarika shoshuro kwashu. Ndazo kuti ndirimwa bika baka ya uri.
7: Honde, zvese zvinobika zvinoizwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
4: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
5: Zvirokwazva ministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zvimabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
7: Ana na Júnior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora.
8: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi inini ndiri kuda mazanda.
7: Musatambudzike. Mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
8: Asi mbiya, umwe ndinokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuzvakadako. Ngekuti ndiri kukura.
7: Uri mugwanza. Asina ana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
8: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarume wezviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
7: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
8: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
7: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Bamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: Academia. Academia e futebol é muito maior do que o Nigeria Islam. Já o Neca Ion e Jica Bora na Kutoma, Mukati Manguazino Islam. A cotidiana curanga de bora de cotimura mambure, mumaura e amuciano de alizitirangan, academia, bora, libote, cotati, pensão de ligado de condora, sairanjiu, a cuscapachina pano apa, mukonde, munhecan hereca, tipe tipe, a coleçai, de hembipi.
1: É, de zona, assim, trinacu, piacuti, chupada sua academia, cupiacuatanga taita, guti. Chana kutishi katiko kupamusa chikwana chopeso delgado kutishi sato delgwe mchairo pamuseswa sino kwa nakite hazo bumina mshanu zo museswa ngozwa iti tango kuti chapinda achishi hasa ila chikwana chokademia mchimoyo asipaidi kwa nabasi kutifungwa zo chikwata zo atambi zirumpeza kanyoroa kuti aoni mukana kuti anga choma chikwana chopeso delgado ngozwa tuwaona asimutambo uchakafunguka kuti rime chisika zukundurwa zviro zvisika zikuwana maningi ngwanhando chikwara chopeso delgado asisari chakusira tichinokona kuendawo kupindura mukatimo
0: chadiko tiri pakati kuti dare pano tichaopasani tidzive kuti mbani agoresa bhora iri nyau yangu mukonda chaenda kialinga kuenda kiabvawa nyau yatu kuti tibve kuti mbani agoresa bhora iro iri tichiranga jali izvi bhora radabuda kuntura kutoneke iro lichipa pansi linaereke na dumba iro la Pensão Delgado kuti ndiyo iri kurusa mukati mungwa zvino izi na bhora ribodzi izvi tichiranga pano apa likuenda kuchanereka na iye João João anera kumberi mukati mwangwa zvino izi ndizvo chadiwadikanwa ndikaranga kuti agoresa bhora iri nemutsapira tinoda hemba chipemba yachipemba patsamba latinayo ife ndikupangizira kuti ndi Faizale ndiye aoneka achigoresa bhora iro iri mukati mwa nguva zvino izi kuti dungo iro dungo iro la akademia ndiyo iri pamberi bhora kuti rioneke richinoerekana Pensão Delgado izvoizvi raikwa pansi izvi pakati nepakati patambwe pindirire padoko kukundwa kwamabhuri adungwa ya akademia raderekana simba kumberi kuna wana rekuuko mutsampira kuti kurangaku raenda kabuda kunza rakuti likwe iro pamambure adungwa la akademia raenda katogorekana steni steni ra kuti ikwanisa uika pansi aone kuri nera kunera pirazva basa apira kwane kukundwa bakura mazvo raenda pira kuna hemba chishanu pile pile alikuhirinza masule padoko kuna nyasha basa nemutsampira tina hemba chinaya kumi achinayi hemba chikumichinayi rikanga mutsampira na vie kana matira raenda isikukhuluba kamazvere ririkuenda pra kwadoko padhusira pakati patambwe ririkuenda kuna wani mutsampira kuti uyu andapira kuna kandindindi portazio portazio apira makamaka kuna zvabasa ririkuenda bhora kuna wani hemba chikumichishanu aenda akapira kuna João João alikuenda naro padoko padoko kada kuranga kabe si João tai andapira kuna hemba chikumichishanu aenda kiyamutsikiza apungirwa apungirwa na dungwa la Pensão Delgado alikuenda kuna wani apungawa ndio akademia akademia alikuenda apungirwa ndio wani ina portazio portazio apira zvabasa ririkuenda kuna hemba chisere wadungwa iro iri wadungwa la akademia apira kuna bhire bhire hemba chishanu ndi mutsampira kuti aenda akapira kuna wani mutsampira nyasha bwana ndikapira kuna João João kada nongo apungirwa na dungwa la Pensão Delgado alikuenda kumberi kumabhuri dungwa yapo la alikuenda kalikunza kwa mtambo akarikuza kwa mtambo mupiriza pita tibinsi sobatai leka tai kubira tai monyao yako ndepo bora ngali nereke na dunga la akademia libule chito mkwa zino izi kuna hembe chisere limuza pira na pie kante kante apira kuna wani apira kuna nyasha basu naenda kukudobro kama zere padunga iruidi pakati na pakati patambwe pindiridi pa mtemba iwa pakati lidi kuenda kia pindika kuna wani kuna hembe chima kumairi portazio portazio likuenda libata makamaka likuneza fikirka api penate penalti zvichipangisira kuti abatana manza mutsampira wadungwa iro la Pensão Delgado mukonde linga one munguva yakuti Pensão Delgado iri masure makupfa kuti hirinzire iri kuenda zvikapiwa mpanicho uyu wekuti penalti ndi linango koro iri tani
1: ngorimweni panotikwana kuti chikwata chopeso delgado afikiro chikwata chimwe chimwecho anotikwana kuti ajenge ngokuti atambiwo mberi chikwata chakadine chimoyo zvarumbwana zvakangwara maningi zvarumbwana zvinogogoma maningi akada kuti akada kukutsira echidzikira achatsindirwawo ndingana zvaizwa chikwata chavhavhanduzi
0: lachibama.

0: Ciro Lati 6-1. Zichikana apa pamtambo lingana iwe uyu Mukondi linga wote akunya mapindi maroro basini achigolesa zviri nango iri kuranga kuti pensanga picado iri kunyangaza pato makamaka kuti ioneke ichitutirisa mabhora linga ene aya linga one ndi match irino iyi ine mapindi mashanu makati 5 minutu zvo mabhora maya dipinda hapo ungaramba kujara mutambo uyu kupeta kwao uchapeta titini wachasvikawo ku masere ndikakuresa macheche
1: enine ndakaona kuti akadhine mushimoyo achaguma achatopindisa mabhora achongwangu chikwata chomajeje muchimoyo zvese zvirikukonzerwa ngei zvirikukonzerwa kuti arumbwana wechikwata chopension delgade yopakandura akurwa murenje nkwaiyonyere achitichirwa apaswa zvitikiti zvakawanda maningi aachina murenje dzekuchaye bhora ndiyo ndaa kuti zvese zvichaitika mutambo umwomweyo kana kuti gumira mashanu romagol bhora anokona kupinda ngokuti kudaire mutambo bhora zviya uchachaya ichitya nazario ndiyo ndaa izvazvi pamusi ari munhu uchina mutambo umwomweyo mutambo wokuti apinda aichitetemera ngozvitikiti mechenda zvokuona kuti noduka ranga ririmo rechina mutambo umwomwe rapaswawo chitikiti chokuchuka kuzoti atambe apaswa kwawanda zvonzanya ndoenda zvese zvinokona kuitika mumutambo umwomweyo kana kuti zvichawanda zvezvitikiti kana kuti zvibodzwa zvichawanda maningi kuti chikwata chopesa delgado chichatindirwa madokoni ano
0: chadiko tiri mukati mwekuti kuranga kuno uku wapfurizwa pito wakutatumwa parikoneka Berton Borori mukati matambwe kudzati ari pambuto kati mufurizwa upita kutoma kuna Omar Simbi wachiwiri Castro João wachinai ndi João Kefasi awa wanaiwa ndiwo wakwanisa kutumwa mukati mwa maorena aya kuti apiwe kati wagale na ubaba wa mtambo ningana iwo uyu tichiranga pano apa bwali na wane dungwa la pensa delegado nereka kumapure makamaka ndabatika na mansa na mutsa mpira na ESPN tena pira zvabasa ndi hembe chingasi ngati takunya nera kumberi kuna wane kuna hembe chiseka kante makamaka pungiri kana pensa delegado wapensa Delgado apira zvabasa muzvapira kuti kurangaku hembe yache hairi kuoneka taimushe nareri kana wane wapensa wanera kumberi ari kuko ndi mupikiri mabhurure steni atimira nguo zvache zvakushasi na mitemba yakuchena kurangaku aenda kapira kuna wane kuna hembe yachikumi na chisere ndi od aenda kapira kuna wane kuna nyaya zvabasa mutsampira kuti kurangaku atimira hembe yachipemba faizari pinkabe ngarende kuna mutsampira arlindo asirao kuna João makamanga ari kuenda nalo kunenalo pali kwadoko wali kuko ndi wadumbo iro la pensando delicado anerra kunza da kutusa manza mukati mwanguwa sino isina dungwa iro la akademia ya futebol ya mchimoyo tichiranga pano apa lili kuenda kutuska ratuska iro na wane ndi mutswa mpira atatsimira hembe yachiwiri tingalange mutswa mpira uya napi arlindo atusa apira kuna portazio ndi kapital wadungwa la akademia apira kuna arlindo apira kuna João nkabe abatikana kapital wadungwa la pensao apirana na wane mangamanga labada kunza utusikana manza mukati mwangosano izi na dungwa iro la pensao delegado ya gondola ndira kutitusa mukati wa mutambo uyu wakuti uri kudzirika mukati matambo kana mutunhu zokera woka wa mukati mwa ino chimoyo tichishanga mukampo munisipale mukati mwa ino chimoyo mutambo iwa chikumi na chishanu wakwikwi ya sekunda tiviza bhora lina kante aenda kuenda kuna wane ndaenda kutoboko la mazvo padungwa iroiri la akademia tichiranga pano apa ndimutswa mpira kuti kuranga kwandapira kuna portazio kapital apira kuna zvabasa ndimutswa mpira kuti jali izvi ari kutsvaka mukana kuti apire kuna wane aenda kapira kuna Faizale apinkabe alirinza padoko laenda kuna hembe chikumi na chisere ndi od apingalire kuna arlindo arlindo apira kuna João alikwenda nalo makamaka alikwenda nalo vosikuga ndakatikonesa ali kuko ndiwapensao delicado abatikana João wapensao delicado mupikira mabhure aenda kanera mukati matambwe aliga paditi mbani ndimudzwa mpira kuti kurangako mufunisa pita pinsi zvobatai muna konzana bhora ngalinerike na madungwa la akati lilemwerike iro na dungwa la pensao delicado mukati mwa nguva zino izi kuda kuti linerike iro na hembe yachiwiri tichiranga ze ari kusikiza awapirana apira kuna hembe yachitanhatu hembe yachitanhatu apinkabe yema ndipire kuna wane laenda kebatika dungwa la akademia mukati mwa nguva zino izi hembe chiwiri arlindo arlindo apinkhabe garende kuna odi odi apin garende kuna arlindo arlindo itatuone prokodoka ndakapira kuna wani kuna sabasa mukati mangu ino i faizale faizale alikwenda naro aenda kalibata mfulisa pita bine anyangaza kupindira wadungo iro la pensound delegado kabe ndi akademia nyangaza kupindira bora kuti linerike iro na wapenzi watulikadu lana erika kumbiri kuna muzi wa mpira simu na hemba chima kuma kati ya chipemba ni kada kulanga liyali izwi mbaka na hemba chima yuri chino mwene manga manganga manga manga labuda kuntu la utoneke ilo lichi kwa bakona ya tabwe kana kote kwe ponta pe ya kanto ili kuyenda kia nerika na muzi wa mpira iye ala simu na hemba chima kumairi na chino mwe tichiranga ndi izayash wadungo ilo la pensao ndelikatu mkati mwangu wa suna izi anela na simba kumbeli kuna wani alikuuko ndi wakatimia takunya takunya hembe achikumi na chibosi aenda kia linerawa alikonesa makamaka bila kunza loti tusuna manza nadungo ilo la akatimia kuna hembe iyo ya chitatu tichiranga mtu mpira na pia inoti inoti alitusa pira kuna potasio potasio makamaka aneka lichi buda kunza la kutoneka ilo lichituskaswe na akatimia mkati mwangu wa suna izi tili kulanga kuti tichiranga pano apa akatimia mapora matanhatu ribotsi kuna dungo ilo la pensando ligado bora ikwapansi lanaeri kana dungo la akatimia wapirana lili kuenda pano kadoko kuna wani da kuti tsake mulipirike kuna wani laenda kiapirika kuna oti oti itautone alikuenda kiapira kuna wani padoko na padoko munhereka nhereka utsaka mkana pira kuna sabasa mudza mpira tsina hemba chiwiri arlindo arlindo alikutsaka mkana amlisa mandunya achibwana nalo utsaka chi pamakamanga apukirika pensando ligado likuenda kumberi kuna mbati kakuna mutu mpira wadungo la akatimia ndi oti oti edeka pira kuna mutu mpira steni tena libata pinda angu iri ya mandiri nere kunuba kumacho kuna mutu mpira sime iyo tingati wadungo ilo iri ula akatimia sime hembe chitatu inoti inoti ya pinkabi kuna portazo portazo kuna kapira kuna inoti inoti kuna nalo mwenhereka nhereka aenda kia kuiz kapansi mupliza pito apinsi soba taimu na konzana bora kalikwe pansi linereka na akatimia mukati mangwa zino izi ya ikulupinda iyo mapindi kumi na mairi kena kuti 12 minutu mukati mukati mungu wa zino izi kuti tichiranga pano apa ndi nguwa ino iya kuti pali kuchinjwa wadzwa mpira wakatimia pali kubuda hembe ya chiwiri wapinda hembe ya chikumi na chinayi kutsati pana unango ndi mudzwa mpira upi uyu hembe ya chisere alikubuda unango alikupinda ndiwani tilikona walikubuda wairi walipinda wairi tai abuda hembe ya chiwiri tingati ze na hembe ya chisere loiti abuda pambuto ya pambuto ya ze papinda wani tilikona bana wanapinda
1: ati kangaidza mukaini kuti abuda chinyama abuda aria ili pamwepo pinda zya ili to zvino kangaidza maninga asitisha enda kuona kuti ndiani wapinda pangu wabvisa umweni apo
0: chadiko tiri mukati mwanguva yakuti kulanga kubhoda kuti oneke iro lichinerka na akademia football ya mchimoyo munguva yakuti wapinda mapindi iyo kumi na matatu kana kuti 13 minutu zita sekunda pati bola anaeroka na simba kuna mbure alikuko ndi wadungwa la wana akademia akamanga walili alibatikira zhwawu zhwawu autaka kutsana alikwanyula nkhabe amsikiza pira kuna wani portas portas asira kuna kante kante apfinga lende kukhutubaka marzho kuna mutu wa mpira simila hembe ya chingapi haeri kuna kamusha pira kuna hembe achikuma chishano ndikuenda pala wadoko kuma mbure aenda kapira wani labatika na wadungwa la pensando ligado hembe achikuma na chinomwe apira kuna hembe achikuma chinayi wadungwa ila pensando ligado mutu wa mpira na vie mutu wa mpira uyu wakuta na vie raundi apira sabasa diwani aenda kifika pansi mpusa vina bora ngali nerke lilikuenda kumbele aenda kia kwawe kayeka kuko mutu wa mpira uyu achipi bora ngali nerke ngali tuske na manza mungu wa zino izi na dungwa ilo la pensando ligado pensando ligado la tuske na hemba chima kumena chinomwe tichiranga Isaia chapira kuna hemba chitanhatu Isaia karatu chitanhatu anila kumbele kuna wani aenda kia kuzika zaura buda kunza na dungwa ilo la akatimia football ya mchimoyo ndakuti likwe pakona ya tambwe linerike na mudzwa mpira ritina hembe ya chinomwe tingati mudzwa mpira na pe ndi gigera kana kuti zigera kanatajali izwi zigera ndiye ada kuti akwanise kunera bora iroiri mukati mwanguva zino izi linerike kumambure akatimia posi piri tatu anera na simba kumambure adabatikana wani nkhuma manga labuda kunza bora kuti oneke iro chipapansa mambure linerike kunerka kumberi kwa tamre chidi chiranga ali chinerka iro na steni anera apira kuna hembe iyo chikumi na chinai wadunga iro iri ndi kana matira anera kumberi letro kuda kuntra kuti tusika na manza mungu azino izi na dungo iro la pen sound ricardo ya gondola ya kuti iyo ili masure makuruza ili kusema kuti panango pale inga hii nzireo padoko na kuti ndiyo ili koneka chiruza mukati mwangu azino izi ili kunerka mabora aya matanhatu lichiranga pano apa bora lina wane wapensa delegado wapirana taenda kuna kapitao hemba chikume chinomwe kapitao apira kuna wane nyazabasa manga manga funkirika na faizali faizali alikwenda naro aende kali musa kuna shwao shwao uyo alibata alikwenda naro pro wadogo autaka mkana anyaka zungulile neno simba manga manga fikirika kulanga ako kuna wane aliko huko ni musa apira hemba chinele chi tatu apira kuna hemba chiwiri manga manga amtrisa mtimbira nyao yache aenda kiapirana lina wane mu prize Peter Brinkhave bora ngalieme linaeleka na wakati mia mukati mungosana izi anera di Faizala pira kuna henda chiwiri pira kuna Kante Kante yari kuna naro aende kanera kuna wane kuna muza mpira atule henda chikube chinai aya kuranga kwa pira kuna hembe ya chitatu mtaka mkana aenda kia pira kuna wane manga manga labati kuna wapensa ndelegado wapensa ndelegado tau msika nyera lenda kwa pira ana iwa likuenda naro munhereka nhereka wapungiri kuna pensa ndi naka watana akatimia akatimia pira na kuna wane lenda kuna juao juao mtuna hembe ya chikumia chinomwe lenda pira kuna portazio portazio kapitao nilikuenda kuna hembe ya chiwiri na manongwa alikuuko ndi mutu mpira wa pensa ndelegado labuda kunza dakuti iro aliyo neke iro alichi ikwa pa kona ya mambure linerke mukati matambwe kana kuti ponta peti paliza ndoterka ngani zino izi na mutu mpira iye João mufikira mambure wadungwa iro la pensa ndelegado anera pira nyasa basa imuza mpira kuti kulanga ako hembe yache hairi kuoneka mushe apira kuna mawane mutu mpira kuti afunkirika ndilikwenda kuna João mufikira mambure alibata kuti pambisa zvache kutsvaka kuti ngapiri kuna wane alinena simba kumberi mufurisa pito apine bhora lirikwenda yemakareka kuemesa kuranga uku lirikwenda kuna wane kuna dungwe la pensa delegado wapensa wapirana makamaka rikoko wakatimia funga ndiwo wakwenda naro aenda kanereka kumberi letu kuna wane aliko uko ndi João mufikira mambhuri wadungwe la pensa delegado tichiranga pano apa bhora apingaliyeme padoko lira kuyema munguva yakuti kuna wani sanyi zvaitika mukonde vachiona wayuwe kana kuti khabe
1: zvaitika tizi kuzviona asi tiri kuona uri kugokoma pano chibandera chambwera chibandera zviyeizvi zvino chaiwa bhora rinonga riri kumuko kumucheto rambwe chambwera ndio ndamutambo wombe imiswa kuti aende kosima chibandera chimwe chimwecho
0: and bandera likadagwa likadagwa ndepo renda katogorka kuti roneke iro lichimuska ladi muska kuta kuti mtambo uyu oneke iwo uchienderera kumberi mukati mwangu wazino iza kuti mapindi yali kupinda kumi na masere rakadano dikanuwe kuti pamtambo iwo ukuta kuti udziwe kuti mukonti ndizvo tai ningatipira kuti ayaho ndipunziwo mtambo kana kuti test africa kana kuti straight march amanika na test africa mtambo uyu warutha tai
1: wakwediswa mberi wakwediswa uchachewa muchitatu kuti nyamasi kuno mutambo urikiswa kumanika unozikwa na wenga kuzwi mutorneyo chapu chapu irikiswa nyamasi uno kumanika mputo inochairwa bhora ngemwemwe ndio ndawazokwediswa mberi mutambo wechikwata cho test africa kana kuti chikwata cho 3 march kumanika nechikwata cho test africa mchimoyo
0: chadi kuti chiranga mutambo uyu hauri kudziwa tai ndopindazve hauri kudziwa tai nokuti uyu waemeska kuti kuti wakwanise kupankana mtambo inango ndepo mtambo uyu wa 3 marso yakumanika na test africa uchidzati udziwe kumberiko na nsiku zinayo zino izi bzvenzi izvi mtambo uyu uchidzati oneko iwo uchidzirika iko ku distritu ramanika mutambo iro la mutunhu unasongera paoka wakumanika iyo nsiku kuti isati yadziwika tichiranga pano apa mapindi kumi na mapemba kana kuti dzanawo pfiminutu seish akademia yefutibol yamuchimoyo kuna pensa ndelegado yekondora munguva yakuti pana mutsa mpira iye wadungwe la pensa ndelegado ali pansi zvensezvi zvichipangizira kuti iye akonzeka mwendo wache wamarjo ningationa kuna mushe ni mwendo wa marjo ante akonzeka iye zvinoita zvichikonzera kuti anyanga asakupindirwa hanopindirwa mushe taimu apo wafurizwa pito wazverawo iwo hanoda kuona kuti mhani zvachaita izvi nekuti wense mutambo ukasaenderera kumberi nadyaro izvi tichiranga pano apa iye adi kubuda achidzidama zvichikonzera kuti akonzeka ihembe iyo yachipemba tichiranga vanga ndiye akonzeka dyaro izvi zvichikonzera kuti mutambo da kuti ioneke ichiendera kumberi bhora da kuti rinerke iro na Academy ya Football Mchimoyo hembe chikumi nachisere hanera wapirana apira kuna hembe chimwe chishanu hanera makamanga wadungwa iro la pesa delegado ali kuko walibata chipindangu iri kurangaku wabatwa na wane ndina dungwa iro la Academy alikwenda kumberi ndiakunya anakozera takunya anerao kuna wane wabatwa na pesa delegado hinza mukati matambo na kapitao kapitao hembe chikumi nachinomwe asira kuna zvabasa ndimudza mpira kuti anaenda kumberi ndirikuenda kuna wane muvikire mambure aenda akarikonesa hirira mukati matambwe kapitao kabe asina zvabasa kurangaku Academia wapunka ndiyo ndirikuenda pensa delegado abata ndiyo alikuenda pita kuna hembe chikumi na makumi na chinomwe wanaenda kumberi kuna wane kuna wairi wa Academia aliana kuma pirana mufuriza pito kati ya musoske ilikuda kuna wane kuna muzwa mpira wa Academia Academia kati ya musoske ila upia kuna wane tichaona ndi muzwa mpira upi andi ilikuenda kuna muzwa mpira uyu kati ya musoske ya buda kuna hembe ya chikumi na ya chisere tichiranga iye anapi odi apiwa kati iye ya musoske mukati mwangwazino izi akuti tichiranga pano apa tichiranga pano apa lakuti ilo loneke lichinerha na muti iyo wadungo ilo la pensando ligato mukati mwangwazino izi akuti pinango ungagale unkana wakuti wahirinze padoko mabhuraya aya.

0: apana duka ripi naripi rinokona kumudusa zvichiti kuti mari ndiye inoreketa maningi pamberi pazvese igwiriro mari makamudusa zviya munonga mamushoropodza maningi zvinozomupai kuti mangwana muzozi mwedzi unou atiumba sii mari
1: ne ndidaro ikanoe izvi tichangana bhora rigoenda kiyabati kana mutsa mpira wadungwa lapensao delegado João João mupikira mambure apira kuna zvabasa tichiraka kuruba kamazvere padungwa iroiri anekati mutsa mutauri kumberi kuna wane kuna hemba yechikumi nachibodzi padungwa iri tichanga mutsa mpira vhe manuere manuere anoera kumberi retu kuna nyazvabasa hemba chepemba anongwa asvika ndimutsa mpira atsimira hemba chikumi nachiwiri sten apira zvabasa ndi hembe iyo yachitatu ingana kuna mushe asiyirazve kuna wane rigoenda kuna faizari hemba chepemba faizari ari kuna ngako alikoenda makamanga apiwa ndare nkabe anakugwa kuzarita betine bora nsizobatai ngaliyeme ranere kana dubula akademia mukata ndo izi hembe ya 10 na chinai adapirika kuna wane ndi 10 esena pira kuna hembe ya 10 na chisere ndi odi odi apira kuna arlindo arlindo alipenda nalo
2: nezario
1: usane
2: kubhuya kwatiri kuita mutambo jiri kupera padoko nepadoko tiri kuverekata ngochikwata cho association antisportive yangoshe no sporting yonampula sporting yonampula ya kana kuti mutambo wapera ino mabhora matatu kuzoti association antisportive yangoshe bhora rimwe kuverekata kwatiri kuita amuna masoko angu neamuna wangu kuti mudoni wabasa uri kunditi muri kunditsvaka
1: takutsvaka tisatapinda mumhepo
2: zvakanaka fambirani mberi
1: wazviita tiri munguva yekuti mukonde ndazera apa paitika nyapa
0: nini ndakuona kuti kushaisha kupindirana ku mutambo wechikwata chopesano delgado washaisha kupindira mutambo wechikwata choacademy yemuchimwoyo inonda kuti bhora raimiswa kuti inga richaive ngokuti munochairwa bhora hamuisi matiyo
1: chadiko likoenda hembe yachitanhatu apensano delegado pensano delegado apirana makamaka waakatemia punga ndiyo riubuda nabudungwa iro la pensano delegado hembe achimakumera chinomwe isaias isaias asia kuna zvabasa nemutsa apira kuti kuna ngako kunaenda kuna wane kapitao kapitao apira kuna wane apira kuna isaias isaias kapitao kapitao nkabe anongwa ari kuuko ndi kante wadungwa la akatemia akatemia apira kuna rindu arlindo lirikoenda kuna wane kuna hembe yachikumi na chisere odi odi kuna kante kante lirikoenda kuna hembe yachita wadumba iri tingati iye mutsa mpira anabvi inoti inoti asira kuna hembe yachikumi na yachitanhatu ningati kana mushe lirikoenda kuna kadoko apatikana zhwawo makamanga likuku ndi arlindo arlindo akatimia football ya mchimoyo ainakapira kuna zhwawo kumberi anongwawo asvika ndi dungwe iro la pensano delegado apirana na zhwawo zhwawo mupikira mambure aenda kapira kuna hembe yachitanhatu hembe chitanhatu anabvi irish irish yakuenda kapira kuna wane kumberi letu kuna mutsa mpira uyu alikapaditi makamanga isinyo yache hemba chikumi chinayi ndirikuenda apirana kuna wane waenda kapirana zvabasa kuno kupi ndirikuenda kapale ngozi ikuru makamaka msama nduya pfunkirana ladabatikira dungwa iro la dungwe la tingati mupikira mambure wadungwa la akademia football ya muchimoyo steni steni apira kuna nyazvabasa wadungwa la akademia ndi hembe yachikumi na chinayi tingati iye kana matira siirana na nyazvabasa hiritirika kana mitira kana matira tsaka mkana apira kuna steni steni apinenga liende kuna wane ndirikuenda kuna mutsa odi odi apinga liende kuna arlindo arlindo ali kutsvaka mukana apire kuna wane munhereka nhereka ahirinza kuna kante kante alienda kapira wane pakati patambwe kuna hembe yachikumi na chitanhatu wadungwa iro iri ndi selemane selemane anerawo kumberi letu kuna takunya takunya tatone anakalikonesa kumambura chubama.

0: Ela pensa o delegado, o alicupirana, zina muda em pira, nhaja basa, curanga curanga pira, kakuna wane, academia, o abatandio, saca kuti wane, kupirana, mukati, ngangua, zino izi, o kuti tichi, langa pano apam, ili kuenda, kuna muda em pira, o tungola pensa o delegado, kabe, wakanda academia, renda kia, kutaka kuti wane kupirana, na pensa o delegado, heba chino kumena chino, Isaías, tichi langa pano apam, a pira kuna jabasa, lubuda chito andiwane, hemba chino, ele kuenda kia, nera, maka, manga la buda kuunza nkabe akoneza ande ekona ya tamwe ni ngati na kona mushe dakuti nerke iyo na dumbe la pensound legato mkato ngozono izi munguwa ya kuti panamuza mpira hembe chitatu akademia alipansi tambara zichimakizika kuti iye akonzeka penango akonzeka tilikona nyanzi zankosa chenda kia wanaona kuti nsanyi zaitika mkati mwamtambo uyu na kuti ndiye alipansi kodi nyau yangu mkonde wajwona iwe kote nkabe
1: mtambo chikwara cho akademia mishimoyo wada kupinda nubora wazosha shao pindiri wangu mutambo chikwara cho pensão delgado nunguwa itinu uchaka karapasi ngu kurukwa ziwa no, nini ndakono tesumeni zikuenderana nuku uremba kuti mutambo kukunga maningi kuna ime chishai mutambo kuti munu chikwara chiri pamberi chakuwina ngu sibotso chaka wanda maningi zino konzira kuti mimi chai maningi mechikukuma maningi kuti mupindire chikwara cha munu chai na chocho kuti nenda kono tishina mkwa changa anacho chapira kukatiriswa haida kutia weanuzi bozi kwa saka uanda kupinda chikwara cho macheche mchimoyo
0: chali kwa timu nguwe kuti pamapindi mashano ya ingiziri haya ya pera wali kanoe ya pera tidi wali kutu iyo mapindi ya kuingizira pa kuingizira izi sense chipangizira kutine munguwa manga manga mtambu uyu unanga wali kupera na kuti ni mapindi iyo ya kupisira mokati munguwa sino izi kuti gali izi pola la neri kana dungu la pensa wa delegato renda kumambule la neri kana dungu la akademia labati kana pensa wa delegato hemba chinomu hemba chinomu wataka mkana bulenaro manga manga o msikiza wenda kia ndiri kana dungu la akademia labati ka izi ya kuti kulangaku yali kusara mapindi ya kuti daire pano tichona mufrisa pito chifuliza iyo na kuti tirimungua iyo ya kupisira tichangona hapa pwali na wane wadungwa ya akademia nera kumberi kuna pensa delegato pensa delegato apine datuo iri ya mato ndihirinze ya tabatika kuna wane kuna mtu ya mpira uyo kuti kulangawa kwa pira kuna himba chima kumairi ilikuenda kuna pule la chubama napinda rai mkonde
1: napinda
0: la chubama

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Ngute.

0: Achari, uyai kuno. Mambure edu anuvikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totwete ragunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mukurungwange nhunga. Uye, nukuvikira mjararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Ngetsingano nousaru.
0: Tingasenze sachitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua batanidza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikire imosharadida. Ndemerere yedu huru.

0: Aportani trimkati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga tinotenda aportani anorumbwa akakati mashora antotenda aportani ese anorumbwa akakweya bote echitenda chirongwa chakafukidza nyumba matenga kumati marangomana yenyika tinotene mwaita basa pasine mwimwi apana chete tingaita muno saka tinoziziya kuti kunzeye kune chiwara chiriyo kune apfarire chirongwa chino mabiningu tikati biningu raguma ingana nyamasi kudai ashinji anonga aneradyo kuda kupurutana shukiro dzinonga dzaunza amweni yapurutani tinotofundawo ngekuti dzimweni shukiro amweni nguva imweni ya uriyo unonga achibatanawo nayo aizwa muno muradio Musambiki ozwawo mazana anonga areketwa ngemadhodha otobatawo gwanza rimwe rimwero zvandofira hazvo muchindindindi tinozviziya kuti mukadzi nemwamuna kudai chirarama ari yese panyumba muzipo anoziya hawo kurarama zvese zvinopirira mbemo kana pagumare ndopamuzipo zvinoshupa kuda kuti azvioni murendo wekuti hai pano pane shatira naye ngekuti anokwanisa hawo kumbosvikanda pamucheto kuitira kuti murendo asazvibata kuti pamuzipano pane ubvuno wopfuna uripo dakara murendo aenda ozosara hawo chishupana mukadzi nemwamuna anoziyawo kurarama anogarawo pasi mukwarto kwarto tirubuda ruhuru maningi mwamuna nemukadzi shukuro dzese dzinopererawo momo tinosozwa ngoma inoti hai shungu dzababa neshungu dzamai dzinoperera mukwartomo zvinobhuya kuti kwarto imbuto yekuti mukadzi nemwamuna anofanira kuti agaremo kuri kupanganidzira shukuro dzinonga dzaitika kudai paoneka umweni ashaisha zviya unopanganidzira umona washaisha wakona wokumbira rurekerero kekuti akuru akati hai kutenda utedzi kuwa pasi zvino kwazvo tisikanzwi nguva topinda mushukuro yekutanga ndotanga nayo mbiya
1: dai watungamira ikama tanga vaya nayo
0: yekutanga shukiro apurutani yakatumirwa muno mustudio rad Musambiki ngemusharuka umweni musharuka uno unouya mukati mechirongwa chino echiti hai atsvari yakona akatamika musharuka kamari musharuka watane azukuru asi unoti atsvari yakona akatamika mai yakona akatamika kutamika kakaita mai akasiya tajawo yaakasiya hino zviri kuziva una akandosarawo amweni akasarepo ndiwaona asharukwa ano neamweni hama dzavo dzakasara mbiya ano atamika hino zviri kuzi patajaupo pakuraramawo ndiya yaawo aripo patajaupo hino akazenda kuona kuti tajawo ino yanga iri huru maningi akachizopangana paukama pavo kuti hino mbiya zvaatamika kudai tachecherwa hino tachecherwa kudai zvanga zvakadini kuti tajawo ino tigurenge pakati totengesa dii rimwe niiri ngekuti yai ari pano tosirawo yaya kuti arumbwa ari pano wotobatana ese pachinyawo kama pavo apo kunova kwasara kunza ne maona tau uchibatana tajawo yakagurwa yayaya usarawo dii rimwe niiri kwauchizotengesa rakazotengwa yatengwa tajawo ino iyi akazochidaidzanawo ese kwauchipungurura namari iya hino akazenda kuona kuti hai ana mukoma awanga anawo aakabarwa nawo ndani imweyo akazotamika kana kuti akatamika akatamika mbiya ano asati atotamikawo hino ngekuti akasiya ana akati hazviiti kuti mari ino tingairya tega ngekuti mukoma akasiya ana zvanga zvakadini kuti tidaidze anewo kuti auye tizvionewo tiri pamwepo towapasawo padoko kuti ambotsvakawo zvekutsvaka ngekuti ngemudzinza munhu ane amukoma akazodaidza dangwe ravamukoma ano dangwe rino rakazouya rochibvunzwa kuti ino mari iri pano iyi tatengesa tajawo ino yambiya hino mari ino tatsvinwa kuti da kuti tirye tega zviti ngekuti imwimwi muri anai pano saka tirikupungurana tese kuti tindobatawo padoko maona tiende kogurisirawo zvimweni Soko zimkorowe ya wakaramba. Akati ii nini mare ni anta mbili mare inungu kuti mbia sati yafa. Akati haita yao ino haiti kuti itengeswe. Hinu ima zotenge sangei. Aya he. Kwa darungi uru mkorore. Mbia onuti mbia anu ndima yedu. Nima ya kuerewe mashora. Chinyi. Chonga ita ndisho matanda. Haya kutuhosa. Kanaka. Mkorora wakata nambane mare kakwenda. Hinu wauna zirukuzi ya kasukwe ilabote maramu. Maramu mai atuari yake na mkoronu uu. Maona ngakuti kuni anu kuna mweni yake na anawa na mkoma waona anu kuna yake na wakaramba mare unu oshi biana mwaramu kuti kuno kuni mare ili kuno tazuna kutanga zuri nani kuti tishonda tripa mwepo zukuzi mare ni akasutu miru kwa mu konta emola atu miru kwa mu emola yuta miru kwa ndi mwaramu wa chari tikati mwaramu mkazi wa mkoma ya katamika ya ngakuti kuna ana mweni dao watambira mareya mukoro ya kwa sushi zwa kuti anukuna ya watambira mareyo maona ndipo pano enda kufunza maya kuti ni anukuna ya kuti ndapo watamare mdikuna kuti uhirizi uhirinza ya mare nungu kuti mbia asati ya fazu ya kati hai pata ya wapana apeti kutengesa maona uye aona anabamu nini nana yaya ndikuwa unaisika pano kuti atiza ndukua unaitisika pano ukama wapera hai kutuho zuko si maya ya mara mwaya akasuhu inza mareya nge mola ya ya huirida mareya maona hino nge kutita ya ya katengeswa murizu wata yao nimai akabara Yesusu yena lukita wa matanda unu uu mwana mkorore tingatisha mkorore susu mareya peka nuhirizwa tutodeza nazwe pachinyo kama pedu na nguni ya tunga nizana tutupungura na zemari ya padoku utura padoku maona tuto gara maona na ya masunu mkorono atipindi nani wakati mela charingo kuti kababa kona kitu kukuma maona atashazi kuti chini shirimu soroma kemo hino maramu akasoko ya bote pakati papa kuti kuno eno anayinyu kuno eno alikuti haya hino tingata mauguri kamari haya ita yao yangari ya mbia ni kata makuri kama renge ingo kutisuturi umu chinzimu maona tao haya naya harukudamare anukuna haya haiwa mkururi wiyane maona harukudamare ya haya nwe paroti hino mare mnu dangaipi nguti mare makahwirinza mahwirinza sumare takari hanguti mare nchama hedu maona apana chamu mkada kukita wama tandango kuti atari ya kata mikangedu nikanga kurukuti ando saraha wa zukuru basi meni shupana mwenga mwenga jirinani wakatenge sa susutri ya kuro ya kuna tiri ya nao hino utakari kamari ya mai maona kunenu mara ya kuchina tau ya mkati mechurongwa chaka fukiza njiba matenga tau ya uchaka mazano kuti tinodi ninge kuti mkuroe uruku gura ukama agura ukama asia nukuna akona ne atizukuza kureketa kwa haru kuita asi gweze ndiena uu mkororo unu uu urote mela vya sharingo urote mela sisu hamadza baba akona kutia ziti kugumapa mzipa baba akona uyo unuti hai mbia sati hata mika akati hai pata ya wapano apaiti kutengesa auna mai aizo vunza yena semzukuru ngei sisu akoro ya kona haripo taenda kuzwiti du mkorono uu ni umatanda hino tino dini na ye na mkorono uu ngekuti na nyamasuna akuna kuzikirana uye muromo akure kita ngekutipa mwana pasha zobu uda pasha zobu dipo maona ungadara kukuti ho mwana mdoko asima zwano akushina na doko ungapotiru range sure mpae meshona chimwa na zuya chachiti hai chachita wa matanda ni doda mnudika na orangaraza kuti hai kodi chimwa ni chichinyi kani pane chano nga ya chitemba yena kuti hai akanditi ndinusupinda paka dae maona hino tau ya mkati mechurongwa chaka fukiza nyo matenga tayo utwaka wa mazano kuti todini na ya mkururu tome ndisa kuchia nzehere kuti abuye kuti hai wakagararini na mbiyano kutimbia azore kita kuti hai tayo ino nini nikafazia ndi kuti hai itengeswe ngekuti isusu hapana chitakazwa. Uye wazoti temera chiyaringonge chasakisa kuti atemere chiyaringongei chekuti hai andidu kuona hama dza baba pamuzi pa baba angu maona waonei kwitiri chaasikadi kuti vunza ndicho ena nari mwana wemudzinzemo mwana wamukoma chinyi saka tauya mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga apeno kuti mbiya pane mvunzo here
1: ndakajeka
0: yakajeka
1: hapana mvunzo
0: zvino kwazvo hino kudai yakajeka tokanda hedu mundiro kuitira kuti indande ngatiende mbiya chamboona kuti tekeni kuapa wapfanya bita au here kuitira kuti aportani akwebo tekuno kuraji Musambiki atibetse mukati mechirongwa chakafukidza nyimatenga ino asati yakweya bote aportani mbiya yatamu ndiro ngaindande hayo
1: nada yazika apona apo yena muzukuru zvinoizwa ho mbiya akofia muzukuru zvinoizwa wazwa soko unoenda kubvunza imi zvandibvunza mbiya mbai kozwa moita anhwairi mbiya buyoti haingazofa panapa kaya paiti utengisa hago yena soko wakaenda kozwa yena basi onyarira nawo ikwani mbiya aya ano anawo anawo ana ano aya ndiwo akuda kugozari zviro zvamai wawo kuti hai zviro inhaka yakasiya mainu opangana aona mukama wako kuti hai taona kuti tariyawo ino iyi huru zvairi huru zvino taona kuti apa togura totengesa apa todini tosiyawo tosira yaya kuti agare opangana zvakanaka yena ndipo paanouya muzukuru kuti mbiya akabhuya kuti hai apa paiti apa kutengesa ngokuti hai ndazofa zvapaiti kutengesa wakazwa nani nauri muzukuru hoo wazvizwa wada kuabvunza asati afe kuti imwi mbiya akandibvunza kuti pano apa zeti utengesa hino aya utengesa paukama pa hazushaisha utengesa kuti hai kumbaba ashayika mundani mumu regai tiri tiapa sewo mari yechikowane iwo ungati mari ino musatambire ngaipetuke mari yaipetukwa waakuti zve mari iya ndaakuidazve nauri wezve wakaramba zvemari kurambidza ma kuti hai musatambire mari ino muzukuru uno uuuu haasi kuita zvakanaka nata pakashata pakashata ngokuti chiro chese chinodawo teshemunya kuti nadha takazvizwa kabva wakabhuya ndikamari agwa nei mwana umwe wakabvunza hapana iwo muzukuru kakuenda kuti ndaandibvunza zvakati kotonga ikwandu ana akona aripo kotonga tari yawo iyo ikwandu anewo aripo pakashata aponapo pakabhena kwokuti anewo aripo sonda panga pasina ane kuti ana apana ndaigara nawo ndini kamare zvese aibvunza inagwe ana akona aripo konerwa naumwe wamwana wakabvunza iwo ndioenda kobvunzwa basi soko rako wega hino asi ushasha ngoti akati uya kuno timupasewo mari woramba hino akuti zvendipei zvemari iya mari munoziva mari aigare apona pakati shate padoko
0: pakabhenda
1: kamari
0: zvino kwazvo mbiya imai timbozivisa nomboro yetrofono kune yapurutani kuitira kuti tizwewo chiwara chiri kunzeyo 84 80 27 630 iwoito aportani inomboro yetrofono yamungaseenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino chakafukidza nyumba matenga mbiya taenda kuona taenda kuona murumbwanewu chienda kopindira shwiro ho ngomudzinzemo zviro kwazvo muridziyo tajawo ndimbiya akabara baba akona baba munene ariyo yaya akabarwa madziya akabarwa ndanimwe nababa ariyo wakutoita zvehingana kuti pamweni wakatobarwawo nawo ndanimweyo maonero enyu chinotsakisa kuti iyena murumbwana uno aitewo matanda wakadai nganaona uwu kunetsa here pane zvaakaona here pane zvaakachedzana mbiyano here kana kuti zviripo zvaari kutsvaka
1: iyena uri kutotsvaka kureketa ngoti kureketa kayo ngoti neena akachedzana mbiyewo wanga asina direto nekuya zotonga ngoti ambiyewo akasiyanawo neena akatochedza era makani aitobhuyawo nambiya adadaro kwari kubhuya nambiya kuti ho mbiya mandibvunza kamari kuti panapa pazoiti machidai nzai mwana umwe auye pano hazvizwe zvamuri kubhuya zvino ngoti mangwanani zvingazoitika kuda kuzoabvunza ana yenyu haazotendi hino dai nzai umwe hudai nza umwe doya penepo izwai zviri kubhuya mbiya basi ari kuti hai panapa zoiti kutengesa Zviri nani agora yena nambiye kuti ndazikwa ndimbiya iona uri muzukuru wakotonga nawo aripo ana rume nana kadzi yena waenda koita dhodharo penepo ah kuangarara kwa muzukuru
0: ari
1: kuangarara zviti ne eh
0: zviro kwazombiya pane aportani yako kuyabote imati mbona aportani utone
2: Hello master kichini njano imwe
0: ne trinadiwo chandamiro tirowe mimi
2: ne taskera mushi mukoma
0: aiwa ndiri kubena nani
2: Mukulangana la Vumosa, John Jero, Suguda, Rokazadi, ya Tungo, Suri, Mungu, Mjiki, Japanese.
0: Tepasa iti zgo chatamisha?
2: Andi, Muso wa Masoko ndaweza. Tingati Muzuguru uyo kupanduka kukuita iye. Alikunyepela muhu asina kuvunza. Kwa kuti, neti na zia jire kanga pada kuti muhu na sarankuru kwa pazinza kwa nga unintana kwa ufiru kwa enzembo chakati manji. Unapasua tambeli pa muzindu kutila kutu andako nyingu alikuza kwa muhu ya kwa chakati. Iya kuita kuronga kutenga kunyepela kuda utaningada kukunda kunda zizi asina kuzitiri kwa tayo kuzipasiti muzo. Kuranga kuti hana kuzibunza chakunyepa tangula kuti hanga bunzu ya rieja iye basi ya pasina minango chakunyepa.
0: Maonere nyo murumganeo ndimambara
2: ndimambara kusensa zinja chumbafa chakunye pira wanangu kundikundi chakunye patangula kuti nepa kuti unabambu panangu wa nkuruwala na kufoda kufiru kwa mwana ndajeta na siri kwa mwana mbozi kuchembeta kuti mwana ngala tura sakati ese hauza siri huruwe gaba uzeta kunye pira jenje panangu pare mwini mafiru kwa mwana kwa siri ya ndine zakati wadiwega hapa sila da zidha neo chakunye pira katibu unye pira na venezu
0: hino anga itao ni asharukano ya utwako wa mazano anga mataripi
2: ingati daro muhu uya kuongai ingati kufuse kuronga uti nisha kunyepa nisha ponto basi kutayini azadaro kuhasikana mpantari konga na uzinji natangula kuti woga haanga kwa nisipa kupezana baka na utaralika gugodo mba hindi pana uzinji kuona pantri kuita tantatu nchukutakunga na tambo hali kunyepa ndi upandu hali kuitao
0: Zakanaka shangamire maita basa eh?
2: Atenda.
0: Tino tenda. Haportani itri mkati me chirongwa chaka fukiza nyumba matenga panoparadi msambiki 84 80 27 600 G30 e 8 84 80 27 600 G30 e 8. Alo Haportani Hello. Hello, Bertan. Mushaitoni. Hello. Ayo, Trinani Wandru Benan.
2: Benan, I'm in the same.
0: I'll have sent him a ripi.
2: Rudinambani. Rudinambani, my name of Galapani is small.
0: Aha. The passage is going to be a mamka to make sure I'm going to check off
2: onde ndai vanya ipo manje nimu kona kwangu murombo aniro aipada patero noko
0: waipada
2: hondi ngodi kadi pete na sapadi mera nemu zukuru wena nemu zukuru murata jio
0: Oh, muzukuru wawaona mbia akatamika ano anga netajao ya kakuru kwa esho tengeswa. Hino, akatengeseo, ni baba mnini ni hamadza baba, ndo akatengesa.
2: Oh, nda, yena patajao karipada, kuka zuse patajao kwa mani. Mkumaze mamsadi, patajao karipada.
0: Otosiana na ibenzi
2: Gasiana na apana chini kisa mungodena mle kwa anu kwa kisa renda chikai wani
0: Apana suru kwasi
2: Kinde katile mle ya rido ya nakuvuwa katika idea Kinde wena mzukura nukina pata
0: Apana
2: Pana ngasi ane na mara kutoa kutoa katori ya ngasi ane na atari chano itaba.
0: Surupas, maita ba sai?
2: Oh, maita ba.
0: Tatenda pinda nyambani yake naka.
2: Yake naka.
0: Tinotenda. Sono kwazo tatenda tabu ya nimportani u riku provincia ye inyambani. Oitenta e quatro, oitenta, vinte e sete, seiscentos e trinta e oito. Chambona portani anukwa nakita atatu. Tozo huiza tingati soko kuna, kuna mbi armunu. Alo portani? Alo?
3: Alo?
0: Chaito ni?
3: Tindani mwuge.
0: Ne, tindani iwo, ndugu benen?
3: Johan, ngwenye muda sikosa.
0: Angwenye mwuno tamba?
3: Tamba, kari mwuge.
0: Ne, susu tindani iwo.
3: Ya.
0: Surupash, mkate ndito?
3: Ya, nini pona kwangu, kutanga mwe rekitra akaita mjeho. Waka sasa. Unga kuna kufunzo kumwa njimbiye. Soti, wakasu switch kisamani inji, soso mwule mwule sao kake. Wanukuna upuwa maata katumisato hena hili hakimutu soko wakarisi ito nga serenazo wanukuna nga upuwa maata na uto hahawo agulema wanukuna ngati antina wakamano wakumbiyala haya ngufi mamachitoka wamachitua yana urukuna ngati kusufu kamanao ito azata probleme maare nito sena usikikosa hariku tanga kutuka mewa ulini ngufujiki ito kukivite uona nga wadani jisewa ndi uwese wakuru wana yena. Então, mas eu na varico, eu pensei na ena, punha eu cama, eu treino a sua, ah, cato com minha taqua aqui. Só vou negar se me dirá isso, já o que é, senão eu cama nada.
0: Isso é mais o cena nas isso, o chibata é a papa para o cuti, é a duco na amazababa de gumi com baca cababa.
3: É, isso é o negócio, não é de ter maria, então, quando estamos de carro, na hora de sol. Agora, eu não sei lá, não. Eu não sei como fungir aí, não. Eu não sei como fungir aí. As mesas, eu não sei o que eu não sei. Então, eu não sei como fungir aí, não. Eu não sei como fungir
0: aí. Angu, minha mãe está baixa, hein?
3: Bonga.
0: Não tem nada, mas pinda muda se dessa canaca. Zoro kwazo aportani chambona aportani anakuwa nakita airi mukati mechirongwa chino tsekura mavundu atara tsamba chiti murumbwaneo ibenzi ndi mambara wakasakisa kuti anokuna akona aruzemare akarumbwa akadaro kuzvandikana kokeshare kuti anyase kureketa kuti musoro makemo uri kumborangaridza zvipi zvakona tinoti maita basa sekura mavhundu tatenda alo portani
4: alo mavirivo
0: chaitawo nenyu
4: hati nani
0: eiwa drubenani
4: mukubiyana mujangwana pamuda seresa
0: amujangwana munotamba
4: ani ndichiri nani tototirai mwimbo
0: ne tirinaniwo
4: ya
0: soro kwazvo mamukati mechirongwa ngatiende to.
4: Tukuizwa shira. Sobi, yena uu mfana uu shakwe kata ukita shofi. Pliki yena dea kaso soko ndimbia. Ente wawaya dea kawa funcha. So mbia hawa wasati wa fereseri hawa. So shiripongo shaka kubia, wakubia shakati shakati. Ente yena wakaso soko yeka. Ente wanyamasu wale ndo kufuncha sokuwa male. Kupeja wiramba. Hawa angaba siyele naso sinu.
0: Wasiana nazo.
4: Naja umzikuru watabenshi. Ibona nga wasiana sayena waida kuti akulide vese. Kusari kudena. Kutitirene ya da tinge sayena kubatari yena male. Shakaita shoku puwa yena wanga singa shu.
0: Hino. Apapa okame papa. Nge kuturu kuti haya ndukona hama zababa zese. Ndukona hama na imwenu tisika kumba kakababa hangu. Tunezi gona.
4: Nada ama siapa na santumbita na santumbangala sene ifinga la kuita wana anga batu garistika butu nyalito uto msia kadaro
0: kumbungu
4: wasenda kumu kesharna so nga wa msia kadaro
0: kumbungu kesuka kama na mdoko
4: aa so hiru hona edoko arukita
0: tatenda shangamiri eh
4: nade spambiri na basa
0: maita basa soro kwazo aportani shaona aportani umwe kupeze sera pashikiro ii ngekutiti ni mweni ya kagara mwono mshitu diradi Msambiki 8 4 80 27 130 8 Alo mbortane
5: Alo alo mas krasi
0: Ne ternani ur tiro memu
5: Ada ternani
0: Tunggu benane
5: Ur bien Paulo jadi ni jelu mesti masa
0: ni So pas ngatene don sangami
5: Ya sendiri kada ko orang Ayo dia apa na rusia bisa rugi tanah Porque ah katengi katanya utengi sa zero sama Ena nga aku garra uteng ito zero zero siya na ya akiyo Maso na man Agora zero apa nguzo ku utsaga ku zero ku tesa fara kito esmo ku mapati Ena nga sa gula enzo kami uwese Ongi tu mbunda ku tuwese fara kito zero nga sa gino ku maka hana ebu yoku Zero ku zero ku ti Porque penye pa ku fasa to nika problem Porque pa so nika problem mangwana Ndiyo ninge nga ususumi
0: Ono zupum ko
5: Ono zupum mamas, maso na man Tajau ya apa nga tu fena zupi pa tajau pa apa atu panan O problema é que eu já não sei se eu já não sei se eu já
0: não sei se eu já não sei se eu já não sei
5: se eu
0: já não sei se Sura kwazo mbia tazwa aportani akawanda tazwa nzero zakawanda mazano akawanda amweni chiti patajao papa kutosiana nazo apa China apano apano kwana ngokuti yena mukorore muzukuru asi pandikana kuenda pandikana otodzanisa ndipo apa rukurumba chindoreketa pano kuti hai andidikuona hama dza baba dzichitsika pamuzi pakasiya baba angu wakitenga munhu wakugura ukama ena nari mukorore nari mwana mudzinzemo tobata ripi
1: apo Yonadi yekuti zvo tariya uno kuti atengesa aona ngatogara kumarya muchuka mamao ngatogara ngoti atora zviro inhaka dzamai wawo yena angadawo manotenda kutora nhaka ya babake oito agora panga zvatopona ngatosiyana zvo ngamusiye munhu wanga asina masoko kureketa apona pano agapo kugura ukama panapa bopa akushata manje kuti yena angandikogura ukama kuti mumusawezo kuno kuzotiona ngatipedze ukama bopa akushaisha popedza ukama pada kunatsa kuti hai urupedza ukama ngondai wakazwi ungapedza ukama mangwana yena ndiye enda kuhamadza baba dzino kudzitsvanga kuti chiripo chinozobuda chinozoda kuti hakuna here hamadza baba dzakasadziriyo enda kwaturura shure ino anaenda kwaturura ndona zve aunawe auri kuti musagume kuno musadini mangwana uchatsvanga ndiwe kwaturura shwiro ii madzibaba baba mukuru kana madzibaba ndabudirwa noshwiro yangu kumbe ikazi inodikana muyezesanisa ndivanezanisa zve agora iona endiya kuda kuti apaiti kuti ena wagura mukama ngoti ena muzukuru uye mwana mudoko Ungagonda kugura ukama nge ngasagura ukama ndiyeni akuda kuyesa ndurugura ukama ngondai wakazwe kuti musagume iyoni yatopera yakadaro iyo ugura ukama yazviti kuti inodikana kuti anyase kuona kuyezanisa kuti hai uri kuti gura ukama ngondai kakashatei kana kugara wapasi nomadhodha anganani kumudaisa dakuzwa kuti hai parugurwa ukama apa ngei parugurwa ukama anyase kuzwa kuti urugurwa ukama ngondai ngoti chamangwana musazoti unozobudwa nochinchi anobulanga daisa tinozoramba kuya ngoti ndiye ugura ukama poezaniswa ina nobu ndabuya kudai kongo zvakati wo pamwene musorongo kuti akoma akomana masana
0: arikuanza for
1: arikuanza for kana maona zvekuchene zvishi hazviita izvona zvikama hachazwi nonzero mazi apatona zvekutunga gura kama aona dai ariyo anohama dzake dzanadzo mai vake komwariyo uchidai kungatogara naye pasi zvauri kuita zvazvizwi ngoti aona asandidzo hama dzako Azvizvi zvarikuita zvino zvino.
0: Saka zvinani kuti mayano adaidzwa neanokunaya. Mashora nehama dzimweni dziripo oshizwa kuitira kuti oshiona ari pamwepo.
1: Ari pamwe ngagadzikane pasi achiona kuti ngei zviri kudai kuno. Ngoti asare ndo hama dzedu.
0: Akudainza pere kuti asherererwewo.
1: Akudainza kuti asherererwewo. Kusherererwa kamana kuti hapana pamwe unozviita akararadza. Pamwe unozviita akafumari. Atomboshi kuti hazvika mare zvauri kuita ungaenda kogotu. Aya hama dzino hazvizi kuti urupanadza ukamao. Ura pasa dambudziko asarano amwe.
0: Waruzisa mare anokuna aida kuhao mare yambiri.
1: Woruzisa agora vakwenda kuti zvino anchadi nokutomona kuti anchadi nomwongo kuti anchadi nomwongo kuti mare ino
0: Zvino kwazo biye kumwe iyi
1: Hanga iyi kumwe hayo Zvino
0: kwazo ya Zvino kwazo topinda musikiro chipiri mbiya ndimi munishipanga chiparure
1: ya Tino tsamba ya tinayo. Chokuta angarupa kutenda. Chilongwa chaka fukidza nyumba matenga. Wayano shukuri ya kete. Ndiba tire iyo. Ndapele rwa. Ito buwa niruche mamsuzi. Panu manaru mwatinda kaka mkazu wangu. Naenda karura mkazu wangu ya kamare. Tano ana atatu. Tano azukuru. Mwana kazi ya hiri. Manaru mwume. Tano azukuru. Takato ita mchato kamare kuchato wa mkirisha. Hino ndakasosha mangoti ndino senzira nhambo. Pandino senzira paya nhambo. Ndinoenda. Pagure ndino ya kairi. Pandaka zoi ya pano manji. Pano mwana wakani bebe duro. Kuti baba. Zhamuru kuenda zhuya kubasa imimi mochuya. Pano mwana rumo pano nukara pano. Unoto ata pano. Unoto ita jese pano. Mwana rumo unu akuto zikwana kumuzika kamama. Wakato enda kodini kwa presentari. Hai ho. Hey. Zvaita kudini angati hondi zvemezi papa angati kuda kuona ndiho manera ndaiuya ndaibatwa zvakanaka ndoshiya ndobatwa zvakanaka hinopo kupedzisira pano pamakore ari kupindana yakuda kuuya mukadzi wano wano kwartu yake inda ndogumao ndaukanwa kwartu yangu zvaita kudini abui chiro imwinai zvaita kudini hapana chari kubuya hino zvakazoita manje kuti zvizobuda pachena zvekuti ndakazobudwa nokurwara kurwara kuya muziya nhanhu kuenda kukaona hamba kuenda kuzwa chichaita akaguma ngati dawati mutambe baba imwe mudi kana kotora mudzimai wenyu auye pano angauya zviya pano munona kutamba matamba zviya kuya mudzimai pano mutambi hey. Kaenda kamuka andini ndakazomuka ndakaino hama dzangu hame dzakazenda kobuya kunyanda kunyanda ho mudanza ndana mano yengotena wairamba kutohamba neni waitoramba nezvese nemachirangu nezvese hapadzi waitoramba mechi kuti inati ina ndisikumujekesera kuti mwana wandibvunza ndati kwatinotengesa mwana mangwana dzoraisa mwana ndikabishabuda zvoga pachena hino ndakazoti hama dzangu dzenda kubuya kunyata mano ari kurwara hino tabvunzwa kuti munodikana imi mukwenda ikona iyo kumuprofitiyo angati ni baba namai nanjendi angati pasina imi mukoma atambi angati nanjendi agura pakazoti panepo mwana moyena muprofitiyo ngoti agwanda akuita manera ndinoita Mochanga munhu waita hinga mukadzi wenyu ndondora pa amani na ndinondora pao so baba madi makuwara muno mchakotsora ngazi hey mukadzi wandikuwadza ho wati ondora pa amani na ndora pao rapara papoto ah ndanani ndouya pamuzipaya pandakaya pamuzipaya ndochibvunza mudzimai zvizvirumboitika pano ndarwara hambai kondirapisa waramba ndadai kuno waramba zvirumboitisa kudini Angati mukoma zvamurupia zvino zvinotokumbira kuti mutorongedza pano mutobuda. Pano pano zwi nini? Pano zwi yochingoti pano apa ndakatenga ndini pano ndomutsa zvese ndomutsa zvese. Ii ndiri kubasa kandanga ndiyo ndaipangira mazvedzo chita zvese. Angati pano kama ndinozwi nini? Hino ho. Taparadzana ngei mumbemo. Mashura taparadzana ngei maponde. Angati ii ndizvona kamari. Hino dzoshema kuti mukadzi wano mimba. Yakuda kubarwa munhu wano mimba. Hino ndaiya mchakafukidza nyumba matengo kuti ndakuda kuhwira kandinosenza kuya. Mumba taparadzana mukadzi wano mimba. Hino ndaiya mchakafukidza nyumba matenga ndodini. Ngoti kuda kubhuya kuti mwana wandibvunza zvakati hazviti. So kuti muprofiti ndiye akazonibvunza kuda kubvunza mukadzi. Hapana mukadzi wangu wano mimba. Ndaiya mchakafukidza nyumba matenga ndakudzingirwa pamusi. Ndipeiwo zano.
0: Zvirokwazvo ndinoona kuti aportani yazika. Totoka ndamundiro ngekuti nguva dzakwenda totomboiturira chiwara chiri kunze kuti tombozwawo kuti ngapi mazano emunawo kuitira kuti tibetse umwini wedu watambudzika
6: namukase kuvaboni
0: ne tirani otiro imwimwe
6: ndini nane ngoma mora pere kuti nde
0: Ne kumbe kunotamba ngamusengendwa aya.
6: Ndiwera kama mukabade komukano ndiwera kamari.
0: So kwazo changamire. Ngatende toni.
6: Ya ni munda zvizo vaninda ndati kosi. Aisazi kuti kosi pakarora mukadzi wake pana na samukuru here makambosizwa pano kwazo.
1: Kamari aripo kuti akatochata kamari kuchata kuya mugereza kuchata. Akatochata kamari.
6: Anamasi. Ya, zvasadati ambele mofuja samukuru akavatevo ipozi yakamera kutana samukuru venda kaita kemka jiro mzengu kopia yakangonda vayo mimbe yana yaro
7: amusange ndwa murukuti kaende yakoneyo amatsamukuru aizishkure inoinga kuti zvitirikone izvizvi yashkure yagarisa iyi
6: agwane vaizi vahavo amebhiyaro zvaidika kuti kosi iyena mukwambo nekuhwadze wendo atore mukazvakewo antauna savukudinga mozanda bhiyaya vaende kusha kakeyo nokusha kakeyo mazendowo ndono zvabvesa kakapike mabhiyaro nanga atikoti chikomba ichi tetozivikana nokusha kakeyo agora vekaya kwambo vaviri pamudzi pamwe komwe vakadindumwa asviriki zvaidikati iyena nomukadzi wakewo nasamukuru vaende kusha kakeyo kobvuta kondava yari kutamudzawo mukadzi womwana wavo
7: zvakanaka musangeni kwamaita basa ai
6: kuti handinogozi rakanaka kuepa ndeguva kuti ndadande rokeshani zvinganesa asitaa kusha kakeyo
7: tatenda musangeni kwamaita basa ai
6: maita basa kumamepambe nebasa
7: tatenda maita basa tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradio Musambiki apurutani nguva dziri kuenda tichaona apurutani ari kukwana kuita atatu arongomuna ngekuti nguva dzaakuenda alo mupurutani
8: halo ndiripo
7: chaitawo nei
8: bo mabasa hawo
7: ne ndiwe muri kuzwei hapana amweni totityirawo imwimwe
8: ndazviri kufambawo
7: zvirokwazvo tiri kubena
8: mukubhuya na marco anogara kusofara dhisevhuzi ukaritadio guruja ndozivika ndimutema
7: amutema ngatiende mamukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga
8: chirongwa ndachiza totanga tasimba chirongwa chikuva pamuvi
7: tatenda
8: okay taumazi apa mwanarume uyu mwana wakananga reprograment atoiseke chikuru pa tanga iri mwanarume uyu kunyange yakaenda naena kuenda naena kuenda kumuzi komwana kachi yakaguma kondisakungana nemwana nokushiya wokuindatora mukati wako achatora panoroitambo apa uchipibe kurikisakakwachisari mwamuna izvi nuebezo zvomaererano ochichedi uroi
7: pakatambwa uroi apa
8: tambo roi mana ndakati mana ndikuziona repreti asi ngatindati amuna vari kukwazvo daicho kunanga yazo yatizoonesana ngochitenda chikuwa chachona mamuna otikeni nandikuti
7: hino zvinozikawande ngekuti musharuka uno waiotsvakawo mazano kuti ndodini
8: ya apa iyena ngaende naena kushiya sezvazananga ava muzendengwa ngau iyena uu ngaenda naena kushiya akaguma kushiya osikonzari mana akazvitangaro ndau wokushiya vakaranga ti zvakaranga taziona oranaimenda kumuzi ngamusini unofa mwanarumewo
7: tatenda mwaita basa ai
8: onga zvakaranga kumberi nochirongwa
7: tatenda rungwai makati purutana zvirokwazvo apurutani kweyabote mutibetse chamboona apurutani airi ngekuti nguva dzaenda 84 80 27 63 iwoito tibetse mukati mechirongwa chino pano purutani ruku yabote aiwa ndiri kubenani ndipasetizo changamira
9: ya ndiuroi wakatambwa
7: uroi
9: uroi kamari hapanazo mushumo umwe
7: zvinozikaone apapa
9: ya
7: halo zvatsinza tichaona mupurutano wekupedzesera ngekuti nguva dzedu dzaita shanje tozopasa izwi kuna mbiya kuitira kuti tozozwa zana rekupedzesera tozofunga chirongwa alo mupurutani
10: alo mushivanari
7: chaitawo nenyu
10: nane handiniwe imwimi
7: ne tirinaniwe ndiri kubenani
10: kubena karaizwa museda
7: muripi aseda muripi aseda
10: nyamaguwa
7: nyamaguwa ngatiende shangamira
10: andiandi ndinopa kutenda na chirongwa chara murikuita
7: tatenda
0: Tatenda maita basa, eh?
10: Tatenda, ukurubazo.
0: Zoro kwazo. Mbia, nguwa tzaenda. Tazkwa mazano areketwa ngea portani mkati mechirongwa echi imeni mbona kukupenze sira kamare aportani ya rondopo ya boti mashora
11: alo
12: alo maasera se
11: tazkwa zuri na nirube nani
12: kuno mrubu ya na chikari kuno kutishiri makati nisona nyamtuera
11: ashikari ngatende ton
12: aa ndrubo na tepa mwasheruka ya shitona ni atosia nene ya mwana kajuu ndago ina za ato kuyoso kutakungeta paruwa njepangu pano pa akato penya kutaroko nga ato tenda mwari
11: sropas
12: ee ngoti po ngoti kutodawa kote kubasa mbisira ngoti atimwache nga narume uu pangwe ndo watu kwa udaroko tepa ada ngona akato pona
11: saka wadini ya papa
12: apapa masi nga ato enda nae kuna kushia kakeo ato enda kuko presentari tepa kati wangu huu saka dai tepa nga ato wangu mamuna wake na wadini otoro kita kote enda ato na programa kime na kapenya alie kusenda amba uro
11: maita basa hai tatenda
0: mbia tobata ripia hapa nguwa tzaenda
1: nada mazano ya sendu abuwa ano kutia enga ende ngoti apa kufatofa uye futi aona kwe guru ano aya ano tambira zwe mare mwenu zizati nungkwa mpwedu unu ana munu azikurambana aliese soru kubasa uenda kwa utambira zwe mare yomwana rumumweni akwamba awe kwe guru otambe mamara andru otambe akaita awe maburula dori matsotsi ano rika kairi ikwandu anu mwamuna kakato shaisha nga ende kweneka kwe guru kutia mwana enyu anu mwamuna mweni iwaite mwana kazuno gara na anarume airi hazvino ndanganda yazozo kuti mwana enyu achichiite sepo komwe ndanibvunza kuti buda pamuzi pangu zvine ani kubuda di umweni notosiya di muzi wese kwatopera usiya
0: otowazisa kuti hai mukunda wenyu wanduraya
1: watofa zvaito kuti watofa kamada pachitona manhu watofa otoenda hake koita upenyu umweni utsvanyara uchinadzo
0: yakumwambia kwatsaina aportani sare zvakanaka ndinozwi amuru jean tomseni ndatenda tamsiya
13: tinotenda mapeto emabasa omoshute muzuva ranyamasuno vasco augusto manatse uri kumweneka tamsiya sare zvakanaka kumuchini kuna tomai joseph angwandiana